0: Yung ang tenga.
1: Fandahara na renesina weto mradio fenflasantzara, isak nyalahadi amrura.
0: Tahyung ang tenga.